mamete bibi bible say e kwan bi wo wa e tene woni pa ni so na ewiye no ayo wo akwan odofo ende mi bi se wo say kwan be na wonam so e kwan na wonam so na e tene anasa tene bible say o man so kwan ma biom nemo banisa arinade